daddy wa lati fun wa ni ese adura wa sugbon ni igba ki igba ti ba ti gbo mi soke si oko mi ti mo pe o lowo egbo soke